so so mo papa boy. A Georgia wa singa wa. Bandolo ban so so mo papa boy. Bandia ne mbame ne mo.